Abinu. Jana do a yam ya danio yam. On nante poso sa sa sa pata so. Wadi a ria ayan a potre. Na ode po ayan in funama. Hey! Hey! Hey! Hey! Oyo nyam me. Odine yire.

jena tumura kope owa ope ya bengina fe fe fe ni owo wuna oye na wuna sa fe onya miye misuna employ adjasi yenyan kupon afam no negative no negative sa papa na femno.

kuta meba ewia me kasa kirew tie arita meba me kuta medu anam me represa ne hunam nyuma pia da city menu meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pam akodite tie ajumi never such a wagon. Na subabi a wo mu bia. Ja goto. Ma me metra wa koma. Ma me ne yiri wa koma ni mo. E san sama pain. Ma hini na pain. Ma ti anyumi. Ma wa ne nyen no monsa. Na emom ti adwumi. Ma wo koma mu bu. Na sesun suma tade. Na weni ahunya kesea. Hunya wenya dingina. Tie osori anyuma etse sai.

0: Kwame na miyansom
1: Mi baza Mi wadam Mi baza Mi jano Ayame yon Zawuni tiyanyumi na tumi bini ujiya siya Zaya tumi ni yesu mwenja nkane ni Zaya tumi ni yesu mwenja mpani shafo Zawuni tiyanyumi Na tekshi wabi koswa Yesu Kristo Wakini jaya uwa nyumi ni mo Nyumi ni mo tumi ni mpani shafo

ye kabi kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oye me anida fuoi ale me ko na be ya me ye ye o hie ni u ba sere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia Nasu awurade je wonyame bia wobete su kunim etse je wonam munika akuma tu yam wonawo wonawo twi wose wonawo twi ne radi danu wonona

nyamso na ni mo nyamso na ni mo nyamso ha me to me re no ah o nyamso o nyamso da fu nyamso wo na ni mo nyamso.

onyame na twi di onyame aka fo ho na ebebe emfa ho ohawo ni adwentia onem sa onyame edimi Joseph every efiase

wadisa ma hu adisa se me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma hu adisa se me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma hu adisa se me bima koma ni ma babra be tenia hey yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya yeah, yeah, yeah. Christ, so me mo, sama wadisa. Ah, ma wadisa sa me yadi ya papa, papa. Onyame unko kuno boafo, ya so me mo, already ya so me mo ate. Yeah, yeah, yeah, yeah.

adori sampo anu anya e waka na bamu o hey sania na samtia woni atani o adu wuso wabaya wusa waka na bamu hey sania na samtio woni atani o tay wabaya wusa akonjone.

Omade na fa wa ngodi nyina yama awade. Jumani atwene. Nyanta ni mtia.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi ani monyamu apuye waso. Na shef, isum bakata asase so, na isum kabi akata amaiso. Nansu awadi bapuye waso, na nini monyamu abedeti.